zvilengwe valechene mipunu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandu konga ndazula mundili.